Ozi mi amata maso. Amope motie. Ebisa ze nickname ya say. Bijana noa. Ozi evere ko jwa bebrese. Yawa. Ko jwa bebrese. Ene ni nickname. Ani ebisa ze na waka sa odianka sa de say a. Ozi evere shibu. Eush ah. Aje. Ah.